ta vle pose nou yon gren kesyon. Ta men konen se pardon sufi pou sove yon relasyon. Ta men pou ta repon mwen kesyon sa. Ok?

0: gen yon bagay ki trez important. Gen yon kesyon de l'amou. Ouè, si l'amou an toujou vivan, li ka servi kom yon baz pou rebati relasyon an. Ok? Bien di oui. Si l'amou an li vivan, li ka servi kom yon baz pou rebati relasyon an. Ok? Da yo mwen sali yo hein. Tout a lè kon sa da yo m'ap repon nou, OK?
1: Depuis Gonaïve Haïti, vous écoutez Radio Bosse.

vi pou lte wè ou, hein, pou lwè ou, konen ke, bon, moun sa li gen dwa pa remen ou. Ok, pwase ke, yon moun ki remen ou, tout bon, ok, li dwe gen anvi pou lwè ou. Ok, yon moun ki remen ou tout bon, pa ta dwe neglije ou. Ok, yon moun ki remen ou tout bon, li pa ta dwe pote neglijans pou pa sezi pou ou, se kom se ke li pote yon neglijans ansanman avek ou, non, li pa ta dwe kon sa. Ok, pwase ke yo souvan di ke miel sansi pou siwol, ok, yon moun ki remen tout bon, fòsman li pa jam ta souwete ke pou nan men yon lot moun. OK, moun nan li konnen ke depi ke li avèk yon moun moun nan ke li pa jwenn tan nenpòt fya depi ke ou pa bal tan l'ap kite ou. OK, l'ap kite ou. Men si l kite ou, pa di fòm nan pa bon nou. Ok? Mwen men bon, mbap da kò ansanman avèk yon nèg. Bon, mbap da kò ansanman avèk yon nèg ka pran pretèks. Bon, si se tan ke nèg la pa gen, sa son lòt bagay, ok? Si l'okipe, rovan, la pre glon bagay, sa son lòt bagay. Men si tou fwa ke yon nèg, li pou te neglijans ansanman avèk yon bagay, ok? Li pa jam vin wè menaji, bon, chak lè li vin wè menaji, men se kom si li pat gen anvi pou lte wèl, sa, fwèchman, se bon, yon ne ki remen madame li tout bon, ki remen menaji tout bon, ok, li pa jam fèl kon sa. Ok?